Latreng wuyung sikatan bang ngrembaka bini suka kasukan sa ananipun wimbaning kang condro welo mripurno pranaweng kapti sarjono trowo linomo